0: And that was Babaeng Sorbetes by Orion Pearl, only here at 92.3 FM 3ZZZ, Pinoy Late Shift.
1: Hello, hello, and good evening to everyone po sa ating mga tagapagnig dito sa Melbourne at sa buong Australia at sa ating mga kababayan na nakikinig online at sa ibang-ibang panig ng mundo.
0: Ito po ang Pinoy Late Shift sa 92.3 FM 3ZZZ, ang radyo ng ating komunidad. At ngayong gabi, special po ang ating programa.
1: So really, ano to? Tonight we celebrate siyempre ang Mother's Day! Para sa lahat ng nanay at na... Ano ba to? Wala tuloy. At sa ating mga nanay, inay, mama, mami, nona at lola, di ba?
0: Para din sa mga nanay nagising pa ngayon, mga nasa night shift, mga single moms, mga nanay na malayo sa pamilya, at pati na rin para sa rin sa mga nanay na patuloy na nagbubuhay sa ating alaala.
1: Ito po ang isang oras po ng kwentuhan. Pasasalamat, dedikasyon at live music po. Don't forget that live music.
0: Yes.
1: Lahat po ay alay namin.
0: Para kay nanay. Kaya naman po, stick around dito lang yan sa Pinoy Late Shift habang i-enjoy natin kasi may mga guests po tayo today.
1: Yes. Ano yung mga guests natin? Ako naman, napaka...
0: Super talented artist ng Melbourne ngayon. Nice. You can watch them sa weddings, sa... front acts ng mga shows.
1: Yeah.
0: So we have Sarah and Dax on studio, diba?
1: Yes. Hello, hello sa inyo. Dalawa? Nasaan na ba? Hello.
2: Grabe naman, so super talented. Medyo
0: mga talentado.
2: Pressure naman kami ata.
1: Yes.
2: Diba? But anyway, thank you so much for having us.
0: Thank you so much for being awake.
2: Mm-hmm. Oh yeah. Tinatry, we're trying our best. Medyo, ano, naantok na pero may... Mighty naman na, ano.
0: Courtesy of.
1: Courtesy, oh, diba? Yes,
2: yeah. Courtesy
1: right.
2: Of Jonas.
0: At syempre po, ako si Ate Jam. And I'm here with...
1: Kuya Matt po.
0: And ang ating talentadong...
1: Singular?
0: Singular.
1: Yeah.
0: Man. Nasaan
1: yes.
0: ka?
1: Nasaan ka?
3: Nandito pa ako. Ako po si Dax.
1: There you go.
0: Kaya naman, okay. Stick around, guys. At nandito lang po din kami para sa inyo. At makikinig at makikulit always dito lang sa Pinoy Late Shift 92.3 FM 3ZZZ.
1: Yes, and now you wanna play another song for
0: yes,
1: us?
0: Please, yes, please, Kuya Matt.
1: And this is your... So, saan mga nanay ulit? Ito po ay Naririnig Mo Ba? By Marisette.

0: Hello, hello and welcome back po dito sa atin sa Pinoy Late Shift po. Kami po ay magbabalik sa inyo dahil ating pong papakinig ang ating mga balita ngayong araw po na ito. Unang-una po, ang bulkang Mayon sumabog. Sumabog ang bulkang Mayon sa Bicol kasunod ng patuloy na uson o pyroclastic density currents o PDCs simula alas 5:35 ng hapon kahapon ng Mayo 2nd. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, particular na apektado ng uson ng barangay Anoling, Kamalig at Albay. Ang uson ay isang deadly PDCs na may mabilis, mainit na paglabas ng gas, abo at rock fragments na dumadaloy pababa sa dalisdis ng bulkan na maaaring kamatay ng isang tao kung malapit ang kontak nito at mabagal na lava flows. Nagtala rin ang bulkan ng 39 na volcanic quakes, 21 volcanic tremors at 376 rock falls events. Nagluwa rin ang bulkan ng 2,147 tonelada ng asupre mula sa bunganga at katamtamang pagsingaw ng napadpad na kanlurang timog kanluran, kanlurang hilagang kanluran at kanluran. Nananatiling nasa Alert Level 3 ang Mayon. COMELEC, birth certificate requirement na sa COC. Kinumpirma ni Commission on Election o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na i-re-require na nila ang pagsasama ng birth certificate sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan election o BSKE at ang mga susunod pang halalan. Ayon kay Garcia, layunin itong maiwasan ang pagkakaroon ng mga kaso ng material misrepresentation sa inaharap, gayon din ang disqualification ng kandidatura hinggil sa issue ng citizenship. Ang bagong inisiyatiba ay magsisilbing paghahanda na rin na nila para sa 2028 national and local elections.
1: At ang PNP naman pinasara ang 287 na gasolinahan dahil sa hoarding at overpricing. Nasa 287 gasoline stations ang ipinasara ng Philippine National Police habang 77 katao ang inaresto dahil sa mga paglabag sa patakaran na pinaiiral ngayon dahil may state of national energy emergency sa bansa dahil sa krisis sa langis. Nakapaghain na rin ng 31 na kaso kaugnay sa fuel violations, karamihan ay may kinalaman sa hoarding o pagtatago ng supply, overpricing at pagtangging magbenta ng langis. Patuloy ding pinaaalalahanan ng PNP ang publiko dahil na-report sa kanila ang anumang kahinahinalang at pananamantala ng mga gasolinahan. Samantala, mas matatag na supply ng liquefied petroleum gas or LPG ang maaasahan sa bansa matapos makabili ang Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metrikong toneladang sa Estados Unidos. Nakatakdang ihatid sa Pilipinas ang nabiling US-based LPG sa Mayo 20 hanggang 31 na ibababa sa Batangas.
2: Maternity benefits, pinalawak ng PhilHealth. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas at pagpalawak ng maternity benefits ng PhilHealth magsimula noong April 30. Ito ay bilang tugon sa mataas na gastusin sa panganganak sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos na isa sa mga pangunahing dahilan ng komplikasyon sa panganganak ay ang kakulungan sa kakayahang pinansyal ng ilang pamilya na nagiging dahilan para hindi makakuha ng sapat na prenatal care or manganak ng walang gabay ng doktor. Sa ilalim ng bagong benepisyo, halos triple na ang itataas ng coverage para sa normal delivery. Mula 9,750 pesos ay magiging 29,000 pesos habang aabot naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa cesarean section mula sa dating 37,000 pesos. Pinalawak din ng saklaw ng prenatal care kung saan dodoblehin ang bilang ng checkups mula 4 ay magiging 8 kabilang na ang mga kinakailangan ng laboratory test at bakuna. Meron na rin 3 follow-up visits matapos panganak na sasagutin ng PhilHealth. Alexandra Iala, angat sa WTA Live Ranking number 41, kinabig pa ang 2.7 million pesos. Maagang napa-exit si Alexandra Alex Iala sa singles at doubles pero hindi napigilan ang muling pag-angat sa Women's Tennis Association or WTA World Live Ranking buhat sa 44 patungong number 41 at biyayaan pa ng 38,000 pounds o 2.7 million pesos sa kasagsagan ng pa rin ng 17th MU Mutual Madrid Open WTA 1000 sa Spain. Sunod sa radar ni Ayala ang 83rd Italian Open sa Foro Italico, Rome sa May 5-17 at 6th Pharma Ladies Open sa May 11-16 sa Pharma City, Italy. Parehong paghahanda niya sa 125th French Open 2026 sa May 24 to June 7 sa Roland Garros Stadium sa Paris.
0: At yan po ang ating mga balita sa ating sa Pilipinas na ginawa po na galing kay Tito
2: Jing.
0: Thank you very much po sa aming news.

0: Hello, hello, and we're back. Ito po sa kultura po si nating pinong mga Pilipino, ang nanay po ang unang guro, unang kaibigan at kadalasan ang huling sumuko.
1: Sabi nga nila, ang nanay ay ilaw ng tahanan, tahimik, pero nagbibigay liwanag.
0: Marami sa atin ang nagtatrabaho dito sa Australia dahil sa kasakripisyong ginawa ng ating mga magulang, lalo ng ating mga ina.
1: Kaya kung nakikinig ka ngayon habang nagde-drive, nagatrabaho o nagpapahinga, sana po ay maramdaman ninyo ang pasasalamat ng buong komunidad ngayon sa inyo parang gabi.
0: Yes. So ngayon po ay bukas na ng ating linya para sa inyong mga Mother's Day dedications.
1: Yes. Mag-text, tumawag po kayo sa 9415-1923 or para makapagpadala ng mensahe para sa inyong nanay, lola, asawa, na isang ina o sino mang tumatayong ina sa inyong buhay.
0: O sige, unahin muna natin ang ilang mensahe. Ano bang nakuha mo dyan?
1: May text tayo mula kay Anna from Footscray para kay Mama sa Quezon Province. Salamat sa walang sawang suporta kahit malayo ako. Mahal kita.
0: Wow. At mula naman kay Mark na nasa night shift, Nay, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Happy Mother's Day.
1: Nakaka-touch yung mga mensahe na yun. Kaya naman po, tuloy-tuloy ang pag-text niyo sa amin at pagtawag. Bukas po ang linya namin. Again, Dachi, what is the number ng ating radio station?
2: 9415-1923.
1: Yes. May mensahe ka ba para sa iyong mother?
2: Mama, I love you.
1: Simple, but exact.
0: Ako, I just would like to say happy Mother's Day to my mom for next week. Mm-hmm. And thank you very much for all the sacrifices that you took us dito nga sa Australia. Mm-hmm. And then, believe it or not, she's still working.
1: That's good on her.
0: So, thank you very much, mom.
1: Yes, okay. And of course, sa mga tumatayong nanay ko na naging tumayong nanay ko, alam niyo na po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po sa pag-alaga sa akin at sa pag-sacrifice, lalo na sa lola ko. So, Nay, thank you po. I love you po. Happy Mother's Day.
0: That's right. And to you as well. Don't forget about you, Jam. We'll wish you a happy Mother's Day
2: happy
0: too.
2: Happy Mother's Day, Ate Jam.
0: Happy Mother's Day. So, to, I hope yung happy merong ano.
1: Ay.
0: Yes, of course. Alam mo yan.
1: Alam mo na yan. Alam mo na yan.
0: Oh, so we're just preparing ourselves for our live music. So we're going to be singing. And
1: and of course, we're going to be throwing it over to Dax and Sarah, who's here dito sa studio. Diba? Diba? Ganun tayo ka-special this Mother's Day. Bago pa tayo mag Mother's Day special ni Piolo Pascual and Inigo Pascual sa May 16. So May 15 sila sa Sydney.
0: Yes.
1: Tapos May 16 sa dito naman sa Melbourne sa Croatian Catholic Center. Dito po live 92.3 FM Pinoy Late Shift ang sarili nating Mother's Day special.
0: Yes. And we are introduced now.
1: Introduce. We have Dax, of course.
0: Yes.
1: Oh, diba? On the djembe.
0: Yes.
1: Tama ba?
0: Okay.
1: Ang galing ko. At percussion, syempre. And of course, we have Sarah, our lovely Sarah, on vocals.
0: Nice.
1: May message ka ba para kay mommy?
3: Syempre.
0: Here you go.
3: Parang may iyak ako.
1: Pwede yun.
3: Pwede ba?
0: Yeah.
3: Baka di tayo, abutin tayo ng umaga pag malolong message
1: mo. Added yun sa ratings.
0: Yes.
1: Tataas ang ratings natin.
3: I'll just keep it short.
0: Okay.
3: Happy Mother's Day sa nanay ko. Mwah-mwah. With sound effects yun.
1: O, di ba? Kaya naman, without further ado, sila na. Kayo na, ang dami na, ang daming nakikinig dito. Bigla tayo nagkaroon ng audience sa ating studio.
0: Live.
1: We are live.
0: Yes.
1: Take it away.
0: Take it away.

0: Yes, that yes. was live as a backpack mo naman.
1: Grabe. Lamig. Sumasabay wow. sa weather ng Melbourne.
0: No, that is pretty cool.
1: Lamig ng boses. Grabe.
0: Ano?
2: Nilamig.
1: Meron pa po silang baon. Pero yes. bago po yun, let's interview.
0: Yes.
1: Pwede right. ka na mag-stay dyan.
0: Hindi, dito sa, kasi nag-static.
1: Okay, oh, sige, nag-static daw. So, pasensya na po.
0: Pasensya na po.
1: Talaga kasi yung live talaga po kami.
0: Live po talaga kami. So, yes.
1: Pinaghandaan tong segment natin this week.
0: That's correct.
1: Para sa mga nanay at tumata yung nanay dyan. Kaya naman po, salamat. Salamat sa pagiging available.
0: Yeah, and then that's just who are you guys? Yeah.
2: Oh, of course. Lagi naman kaming available para Ay. Sa inyo.
1: Oh, diba?
0: name.
2: Para kay...
3: Ako po si Dax.
2: Yep. Okay. Ako po si Sarah.
0: Sarah, there
2: yes,
0: you go.
2: Yes, Sarah. Yeah.
0: And then, do you have a name
1: Ayan.
0: Group?
1: Oh, ayun na.
0: Or just Sarah and Dax?
2: Oh, Sarah
0: or Dax
2: and Sarah. Huh?
0: Which one is which first?
2: Sino daw yung Dax?
3: Ako naman siya.
0: No, it could be the Dax and Sarah or Sarah and Dax?
2: Sarah and Dax. So, Sarah mayroon po kaming Facebook page.
0: Yes.
2: Hindi pa naman go. Siya masyadong matagal. Pero kung isi-search niyo po siya, Sarah and Dax.
0: Yeah. Sarah and Dax. There you go, guys.
1: So, saan kayo susunod na pwede nilang makita at mapanood at marinig?
2: Sa ngayon, meron po kaming mga private events kasi yung upcoming po namin. So, hindi pa po namin sigurado yung mga sa restaurants namin. Pero hopefully next week, siguro sa number 93. Isa po yan sa tinutugtugan
3: po usually
2: nasa
3: namin. Number 93 po kami yeah. every weekend.
2: Okay. Sa number 93 barbecue house sa Kearnley.
0: Okay. Yes.
1: Chef Joey.
2: Yeah.
1: Baka shout out. Naman. Baka shout naman.
3: Out. Shout out Chef Joey.
2: Shout out. Yeah. Nandun kami kahapon. Anyway,
0: is that every day in Chef 93? Or?
3: Usually, ano?
2: It starts at Fridays to Sundays.
0: Yep. Friday to Sunday. Okay.
1: But, iba.
2: Yeah,
0: so the last one is Wednesday. Is that correct? On Facebook? Did you perform on Wednesdays? No.
2: No. No
0: it could
2: po.
0: Be as late.
3: Baka late post ko
2: yun. Yeah, late post. Yeah.
1: Para hindi yes, may one. Pinagtataguan yata si Dax kaya ng late post.
3: So, tapos minsan din po nasa St. Bergs kami.
1: Oh, the
0: St. Bergs. Oh, St. Bergs.
2: Next week pala. Pero ibang mga cutie yung mga kasama ko naman. Hindi si Asia.
1: Hindi si Dax. Kuya Daxi. Jed. Kuya Jed, baka naman. St. Bergs, alam mo na.
2: Yes. Boss Jed, soro ng St. Bergs.
1: Tapos, may bago. Kasi na secure ko yung deal. Joy's Barbecue. So, sunod dun sila.
0: Wow.
1: Na seal. Di nila ilam. Surprise
0: ko yun. Surprise. Oh, wow.
1: So, welcome,
0: wow.
1: Ate Joy.
0: Congrats. Ate Joy.
1: Lang siya.
2: So, Maidstone yan, diba?
1: So, sa tusok.
3: Malapit na kami dyan, Ate Joy.
1: Umoo siya. Naupuan namin siya nung nasa Happy Hat kami.
0: Yeah.
1: Last week, during the weekday. At ang sabi niya, yes, kunin natin si Sarah and Dax dun sa kanyang Joy's Barbecue sa Maidstone.
2: Iba talagang beauty wow. ni Dax.
1: Diba?
3: Mabenta ako,
1: After daw ng...
3: Pero sa babae, hindi
1: eh. Uwi lang daw muna siya, tapos yun na, game
3: mo.
1: Na.
3: Thank you po, Ate Joy.
1: Tusok queen. See you soon. And of course, Mrs. Market by Minette, lagi
3: yes.
1: nating supported.
3: Hello, Ate Minette.
1: Laging listener yan. O, diba? Tosino daw.
2: Natakam talaga ako.
1: Shomai.
3: Ang sarap ng shomai.
1: Shomai. Grabe si Janine, nakakaubos ng isang bag ng tosino ni Mrs. Market.
2: Wow.
1: Siya lang ah, siya lang.
2: Siya lang.
1: Siya lang. Pati si Mike, nakakaubos ng shomai ni Mrs. Market.
0: Sarap naman.
1: Diba?
2: Yung mga pagkain nakakasira ng diet.
1: Walang diet
2: kasi
1: pagka Mrs.
2: Sarap.
1: Market. Yan naman, shomai love to Mrs. Market.
3: Ang baka original. Baka may part 2 yung mukbang natin.
1: Feeling ko, the OG, the original.
2: Shomai queen.
1: Eh, kailangan sumama ka dito next time. Tapos makakakuha tayo, diba? Alam mo na yun, Mrs. Market.
0: There you go.
1: Kaya naman, super special na talagang pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Grabe naman.
2: Automatic.
1: Yeah, super thank you because this day is special. Like I said, we have the first Mother's Day special here sa 92.3 FM 3ZZZ Pinoy Late Shift at susunod yan sa May 15 sa Sydney ng Piolo and Inigo.
0: And then coming
1: and then of
0: here?
1: Course the 16th of May ang another Mother's Day special by Father and Son Piolo and Inigo sa Catholic Croatian Center May 16. Courtesy of Era Production, kaya naman po bilhin na kayo ng ticket kung wala pa kayo, don't be FOMO. Mahirap magka-FOMO.
0: Exactly.
1: Diba? Kaya naman, Dax, anong update sa life?
3: Okay naman. Mm. Okay naman. Masaya pa rin.
1: Masaya pa
0: Masaya?
1: Rin.
0: That's good.
2: Ayoko ng ganyang sagot.
3: Oh. Okay. Masyado bang showbiz.
2: Masyado ang parang showbiz lang. Gusto ko yung medyo madetalye sana.
1: Laging showbiz yan.
0: Lagi alam, na lang eh.
1: Alam ko may Japanese.
3: Oy, oy, oy, oy.
1: Japanese.
0: Japanese.
1: Punta tayong Japan.
0: Oh, sige.
3: Baka pupunta na tayo ng Japan this year.
2: Japan.
1: Kaya naman, hi, Kauri. Thank you for listening. Oh,
3: uy, nakikinig ba siya?
2: Na-drop name ko na.
1: Kauri, arigato. Arigato gozaimasu. Oh, yes. Only here. Dito lang yan sa 3ZZZ.
3: Malay mo.
0: Oh, before we go on, kasi we have to mention yung ating mga broadcaster din ng mga nanay.
1: Of course, diba?
0: Si Tita Liz. Mm-hmm.
3: Oh, the amazing Tita Patsy. Liz. Honey. Yes.
0: Tita Patsy.
1: Yes.
3: Hello po.
2: Tita, hi, Tita.
0: You help me.
1: Si, yung isa, yung, alam ko si Kat. Yes.
3: Asawa ni Brian.
1: Yes, of course. The amazing Kat. And of course, another congratulations kasi, di ba, nag-give birth siya.
0: Oh, yeah, that's right.
1: Yes, kaya naman Mother's Day talaga, super.
0: Si Kat. Si Tita Colleen. Yes. Si Tita Jennifer.
3: Oh, hello po sa inyo.
0: Si Tita Patsy. Hello. Si Ace pala, yes. Mother na rin si Ace.
1: Oh, mother na din.
0: Tita Lane. And yeah, that's our all broadcasters.
1: Yes, kaya happy Mother's Day din po.
3: Hello, hello po sa inyo.
1: Ito, hot seat ba natin tong guest natin?
3: Sige,
1: why not? Walang pahintulot dito. Talagang parang dito, Bulgaran po.
0: Sige, tuloy mo.
1: How is life? Sarah.
2: Okay lang.
1: Okay lang.
2: Gusto pa showbiz.
0: Showbiz din?
2: Gusto kayo nga. It's okay lang.
1: It's giving.
3: Masaya pa rin.
2: It's giving naman.
1: Is it giving?
2: Yeah. Ganun talaga pag hinihiling mo.
1: Oy. Oh, diba?
2: Ganun talaga.
1: Happy.
2: Of course, yeah. Ganun lang yung mga dapat kong isasagot. Para may aabangan. Para may kaabang-abang.
1: So, ibig sabihin, masusundan ang guesting nila dito.
2: Oo, masusundan. Oh, kasi nga, kailangan mo silang bigyan ng cliffhanger.
3: Patikin muna to.
1: Kailangan nyo silang i-book.
0: Yes.
1: Diba?
2: Of course.
1: Yung may mga events kayo, birthday parties, anuman.
3: Gumagawa din po kami ng weddings.
1: Oh, diba? Oo, alam ko yun.
2: Weddings, mga... kung gusto mo lang na makita kami, gano'n.
0: Pwede.
1: Magpa-wedding kayo.
0: Magpa-wedding. Second vows.
1: Pa-second vows. Renewal of vows.
0: Renewal of vows, yes.
1: Kaya i-book nyo na po. Yeah. Kids party, ginagawa din nila. Pati mga corporate events.
2: Yes.
1: Diba? Kaya naman i-book nyo. Ako, binook ko na sila. Pero alam nila yon. Pag ako, kailangan available.
2: Of course, always
3: available. Tama na.
0: Tama oh, yun. Sige, then we have to give you another...
1: Give you another patikim.
0: Patikim for us.
1: Dalawa pa.
2: Sige.
1: Dito, so, habang nagsiset up kayo dyan, mag-dedication muna tayo.
0: Yes,
1: po,
0: ito, sabi nga nito, ito nakita ko, sabi yun. Mga ilang mensahe na... Sabi ito. Yan, ayun. Mga ilang paunta at yung mensahe bago tayo magtapos sa'yo. Ano yan?
1: Kaya naman yung...
0: Hindi, ito. Saan yan?
1: Yung sa spoken tribute, kuya. Doon tayo.
0: Spoken tribute. Yes. Okay, yes.
1: So, ngayon naman po, isang malaking tribute sa nanay, di ba? Like we said.
0: Yes.
1: Salamat sa mga gabing ikaw yung nagigising.
0: Oo.
1: Habang kami yung tulog.
0: Yes. Nanay, salamat sa... Yeah, that's right. Kung minsan hindi namin nasasabi, pero... Mahal ka
1: super
0: namin.
1: Super thankful po ngayon, kami.
0: Ngayon at
1: and
0: magpakailanman.
1: Salamat din po sa mga pangarap na isinintabi mo.
0: That's
1: para
0: one,
1: lang
0: yeah.
1: matupad yung pangarap namin.
0: That is correct,
1: alam po
0: yeah.
1: natin yan, sacrifice of
0: sacrifice
1: a mother.
0: Sacrifice for a mother and everything.
1: Na-feel ko yan. Sabi nga sa akin ni Mami na malalaman mo lahat ng sinasabi ko pagka naging nanay ka na.
0: That's right.
1: Yun po ngayon yung ano ko.
0: Yan ang ano mo.
1: Sobra. As in. Kaya naman po sa mga nanay, super thankful po kami sa inyo.
0: Yes.
1: We salute you sa lahat ng mga ginagawa nyo. Talagang kayo, talaga-talaga ang ilaw ng tahanan.
0: Yes, thank you so much. And yeah.
1: Kaya naman po, hello, hello, hello. Magbabalik si Sarah and Dax. Take it away.

0: Ayun. Wow.
1: Super special super talaga ng bisita talaga natin, 'di ba, Kuya?
0: Oh, so
1: again,
0: really.
1: Sino kasama natin today?
0: That is,
1: or tonight.
0: Tonight is live music from Sarah and Dax.
1: Yes. Diba? Super, super, super thank you. Kasi kasama natin live sila dito sa 3ZZZ 92.3 FM, Pinoy Late Shift lang po.
0: Yes.
1: Upang, of course, nag-alay ng mga songs para sa lahat ng nanay.
0: Yeah.
1: Marami pong salamat sa inyong oras. Sa inyong oras.
0: So, at, yes, sir, salamat po.
1: Sa mga kantang hinandong nila.
0: Ninyo, dito sa admin, kahit mga live music natin,
1: yes.
0: That was very good. Thank
1: so, thank you.
0: You,
1: thank you, thank mm-hmm. you. Alam namin na jam-pack. Oh, talaga, jam-pack kayo. kaya super thank you. Like again, di ba? Mga kababayan, mga kapuyaters, live po yan dito sa 92.3 FM, 3ZZZ Pinoy Late Shift. Dito lang po yan. Para kanino, Kuya? Para kay
0: sa mga mothers po,
1: yes,
0: natin, sa mga nanay,
1: of course. Kaya maraming salamat sa napakagandang mga alay ng mga songs nyo.
0: Thank you so much.
1: Siguradong maraming nanay
0: ang napangiti ngayong gabi.
1: Yes.
2: Dadami din yung client.
0: Yeah.
1: yun talaga. Kaya again, sino sila? Kuya Matt.
0: That is Sarah and Dax. Dax.
1: My Facebook po ulit.
3: Ang Facebook? Ang Facebook po namin is Sarah and Dax.
0: Mm-hmm.
3: They can find me on Instagram as well.
1: Ayun.
3: Sa ano.
0: Yes,
3: Streets by Dax.
1: Uy.
0: Streets by Dax.
1: Isa, ikaw? Basta
2: sa Facebook, meron din yung Sarah Claudine, o diba?
1: Ganda ng pangalan.
2: Sarah Claudine Arcala. Ayan.
1: Yes.
2: Facebook and sa Instagram, same lang din po. Pwede nyo po ako may i-follow doon. Para ano, makita nyo po pag nagpo-post po kami ng mga sets
1: mm-hmm.
2: po namin.
1: Mm-hmm.
2: And yeah, yan lang. Thank you.
1: Drop them a message, book them in.
2: Oh,
1: kasi
2: okay.
1: For sure.
2: Yeah.
1: Mabubo.
0: You will be entertained.
1: Mm-hmm. Super naman, di ba? Sabi ko naman
2: ng
1: lamig.
2: Hindi po kami, pag in-invite nyo naman kami, hindi kami malakas kumain. Konti lang.
1: Alam nyo na, kailangan may food. So, since they'll give you entertainment, top notch, dapat may food. Yun ang aking prerequisite lagi.
2: Oo, yun na, no?
1: Food. Is love, okay? Mm. Food is my love language, kaya dapat pakainin niyo po kami talaga lang. Kaya St. Berg's, number 93, Happy Hut, Joyce Barbecue, Mrs. Market.
0: Mrs. Market.
1: Oh, lima.
0: Dami.
1: Every month, di ba, lima?
0: Lima, oh.
1: So, pwede yun. Pwede yan. Schedule, di ba?
0: Baka kaya
1: naman.
0: Yan.
1: Di ba?
2: Yun yung mga cheat day.
1: Yun yung cheat day every week. Pwede kami pumunta sa inyo pagpunta namin. Hello!
0: Yes! Dito kami.
1: Kami na to, in Hello. Flesh.
0: Yes.
1: Kaya naman,
0: so,
1: Kuya.
0: Yeah. Ano? May mga mensahe ka pa ba?
1: Oo, meron tayong mga messages. Siyempre, mga listeners natin. Oh, wag ka. May ilan pa tayong mga messages from our listeners para sa asawa kong si Maria. Isang dakilang ina sa aming mga anak. Salamat sa lahat.
0: Wow.
2: Wow, pamis.
0: At para sa lahat ng lola na parang pangalawang nanay, Happy Mother's Day po.
1: And maraming salamat din sa inyong lahat. Siyempre, ramdam namin ang pagmamahal nyo sa amin tonight.
0: Yeah.
1: At of course, not just sa amin, pati sa mothers nyo.
0: Yeah, and also I just would like to say Happy Mother's Day to my sister-in-laws.
1: Yes.
0: Yes, si Maria. And Mary and Ven. Yeah.
1: May mga birthday greetings pa tayo?
0: Last time, di ba? Yeah, kailan mo ba yung last?
1: Pwede natin isama yun. March to April. Isama na natin yun.
0: Ang alam ko lang yung May eh.
1: Hindi.
0: Yung May, si I just attended four years old na si Odin. Oh my God. Si Odin is getting birthday for tomorrow. And Aiden. And si Marcel is coming up. And si Janice, whose birthday is coming up as well too.
3: Happy birthday po.
0: Happy birthday sa inyong lahat. Si, si Zani is also having birthday. My auntie Gigi is coming as well for her birthday as well.
1: Oy.
0: This May.
3: Wow.
0: And
3: diba?
0: To Mitch and Linda.
1: So alam na natin kung saan tayo kakain.
2: Ating asawa ko.
0: Yeah, no, go for it.
2: Birthday birthday sa 27.
1: Uy! Wow. Asawa! Shucks, yun ang revelation natin tonight.
0: May revelation tayo.
2: Hindi, siyempre, hindi tayo mag-name drop. Ganun lang.
1: Of course.
2: Kasi okay. May abang-abang dapat. Diba?
1: Abang-abang. So, alam na natin kung saan tayo pupunta. Kasi ang daming handaan doon.
0: Dito, so, yung walang handaan nyo, wala ako eh.
1: Ah, wala. Sayang, makikipag...
0: Wala tayong mapupunta. Wala mapupuntahan.
1: Kangapit bahay sana kami para kumain. Pero of course, happy birthday. Nag-birthday ang aking husband, si Michael, noong April 20. Yes. Sunod naman niya ang aking anak na si Jackson. Jackson Arkin, happy birthday.
0: April as well?
1: April 22.
0: That's what I was saying to you. We forgot something on
1: kaya
0: April. Dami.
1: Diba? Ang dami po. Kaya naman po, alam niyo na kung sino kayo nag-birthday. Happy birthday. Maligayang,
3: happy birthday po sa inyo.
1: Maligayang birthday. Sa
0: also, as I said, si Maris din pala nag-birthday na last April.
1: Kaya naman na... Magpo-Pokemon tayo.
3: Adik sa Pokemon.
1: Adik sa Pokemon at sa Robux. Kaya naman, thank you. Happy birthday po sa inyo lahat. Sa mga hindi namin na-mention, alam niyo po.
0: Alam niyo, mahal namin kayo.
1: Mahal namin kayo at happy birthday. Maligayang born day.
0: Sa mga nanonood sa atin and listening to us, happy Mother's Day po sa mga mothers
1: po.
0: Opo,
1: opo. Kaya naman, ano, isang kanta tapos bago tayo mag-sign out para naman hindi na po
0: hindi
1: tayo.
0: Tayo na ba?
1: Tayo
0: okay.
1: Na. Sasalo na tayo. Kailangan mag-book. May paano onting ano.
3: Sayang hindi tayo na kay live, no?
0: Mahaba pa.
1: Sayang. Pasensya na po.
3: Walang wifi. Hindi gumagana yung wifi.
1: So ano nga magandang kanta natin dyan para naman sa kanila?
0: Sa inyo naman. Meron ako rito kay Janine, Mas Mabuti Pa.
1: Uy.
0: Okay na ba yan?
1: Okay na yun.
2: Mas Mabuti Pa po.
1: Mas Mabuti Pa. Asawa daw. Mas Mabuti Pa by Janine, only here at 92.3 FM 3ZZZ Pinoy Late Shift.

0: Kaya naman po salamat, salamat sa pagpatuloy na pakikinig sa amin ni Kuya Matt Dax. Yes. Diba? Sa yes, Pinoy Late you. Shift naming sessions every once a month. Makikita po tayo ulit.
1: Next month?
0: June na.
1: Ito na po. Sa June
0: kaya
1: na po.
0: Naman na bago kami
1: magpaalam,
0: sila na po ang ating magiging closing para mapakinggan niyo pa ulit sila dahil alam namin sabi kayo sa mga malalamig na boses. Only here at Pinoy Late Shift, Sarah and Dax. Good night, everyone.